Huyu anasema mchana mwema ni Benjamin Imei akiwa Bunda Store. Anawakaribisha wasikilizaji wote bila kusahau hapo mjengoni. Asante. Nimeandalia ugali na chiubu. Kwa pembeni kuna uji kichipu karibuni. Asante.